May ninakas kung istpan. Hanwalit kung istpan. Hanaksara niya niti. Dios hau hiwasan bi.